Amin. Sultan. Yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus. Walaqad ja'a